Wah, Kakang, nyewadipati Kakang. Abri ini. Menawi Kakang nyewo dipati naming jire aja kali putu kula piyambak wiso gini kula ngang tanggil. Eh? Kula ngang tanggil, tanggil kebri. Kula pitados wiso gini badhe melandangi kaki Semar. Romo Semar nanging wiso gini badhe kados pundi menika ya tos badhe ajrih kalian kula. Alah, jire sapa? Wisok gini watake cuplak anding-anding. Ora sana, ora kadang, ora sana, ora sedulur, ora bopo, ora biung, ora bapak, ora ibu, ora kakek, ora nini, ora paman, ora bibi, ora kakang, ora mbakyu. Apa maneh ra garing lian sedeng ragane dhewe, upamakno kaya dene cuplak lan andeng-andeng bendil. Gawe ala mring raga ditimpral ora kelangan. Watake putu wis ngene. Lho, menapa Kakang Nyawa Dipati sampun nate ngalami? Wis tau ngalami, Di. Lho, duk nalikanipun jaman menapa? Nalikane Puntadewa buka Kalimasada kang durung kalawangkine nalika samono dadi goro-goring kayangan. Pun Kakang dinuta kersane Rama Pukulun Permati Guru kinen bandut sukmane Puntadewa nalika samono leres kados pundi. Tumurun marang Arca Padha pinangi kelawan keng wayah